0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y patuloy na pupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Buksan po natin, mga kapatid, ang ating mga Bible. Awit chapter 49 verses 16 to 20. Awit chapter 49 verses 16 to 20. Huwag kang matakot pagka may yumayaman, pagka ang kalwalhatian ng kanyang bahay ay lumago. Sapagkat pagka siya'y namatay, ay wala siyang dadalhin. Ang kanyang kalwalhatian ay hindi bababang susunod sa kanya. Bagaman habang siya'y nabuhay, ay kanyang pinagpala ang kanyang kaluluwa. At pinagpupuri ng kanyang mga tao pagka gumagawa ka ng mabuti sa iyong sarili. Siya'y paruroon sa lahi ng kanyang mga magulang. Hindi siya makakakita kailanman ng liwanag. Taong nasa karangalan at hindi makakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ito po ang kanilang Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at pagsamba. Salamat po sa biyaya ng panibagong araw na ito sa pagkakataong nagtipon bilang iyong bayan upang magpuri at pagpasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan sa amin. Panginoon, sa aming pagtitipon ngayon, hinihiling namin ang iyong banal na presensya. Punuin ninyo ang dakong ito ng iyong Espiritu upang ang aming mga puso at isipan ay maging bukas sa iyong salita. Pagpalain ninyo ang bawat isa na narito, pati na rin ang mga kapatid na hindi namin kasama sa oras nito. Itinataas namin sa iyo ang aming mga awitin ng papuri, ang aming mga panalangin at ang mensaheng ipahayag na huwag maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan at magdulot ng pagbabago sa aming mga buhay. Ama, patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkakasala, sa aming pagkukulang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen.
1: Abi at kung pwede na ako na sa bayan ng ating Panginoon, kung hindi na mga awit. Para sa unang awit po natin, mga kapatid. Song number 27. Song number 27. Thank you.

0: bago pa natin mapakinggan ang mensahe sa mga ito, Psalm number 61 po, Higher Ground.
1: I'm

So magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagagalak na tayo po muli ay nagkasama-sama, nagkatipon-tipon upang sambahin ang ating Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sabi nga po sa kanta kanina na, Lord, plant my feet on higher ground. Naiintindihan po kaya natin yung ibig sabihin ng kantang iyon na Lord, plant my feet. Ibig sabihin, pag tinawag natin na kanya pangalan na Lord, ibig sabihin, pinapakita po natin, ina-acknowledge natin yung kanya otoridad. And plant my feet, ibig sabihin, tayo po ay nagsisik sa kanya ng isang magandang foundation o matatag na pundasyon. Plant my feet, ating pundasyon. Plant my feet on higher ground, ibig sabihin, tayo po ay nagsisik ng spiritual growth na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. So every time nakakantayin po natin ang higher ground, na Lord, plant my feet on higher ground, dapat andun yung ating puso na tayo ay nagsisik ng isang matibay na pundasyon o pananampalataya upang tayo lumago at magpatuloy sa ating buhay Kristiyano dito sa mundo ito. Sabi po sa ating scriptural text for this morning, we have two verses po. First is Galatians chapter 1 verse 10. For do I now persuade man or God, or do I seek to please man? For if I still please man, I would not be a bondservant of Christ. 2 Corinthians chapter 10 verse 18. For not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends. So pagpalain po tayo sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Isang magandang umaga po ulit sa ating lahat. Yun na rin po sa ating mga kapatid na nakatutok online. Inyo po kami samahan sa buong pagsambang ito. At ating pong aralin or pagbulay-bulayin ang topic na who are you trying to impress? Napakaganda pong question, napakaganda pong title na dapat po nating sagutin sa ating mga sarili. No? Who are you trying to impress? Sino ba tayo? Sa kanino ba tayo nagpapa-impress or nagpapakitang gilas? Every time ba na pumunta tayo ng church building or every time na lumalabas tayo ng bahay, kanino ba tayo nagpapakitang gilas? O kanino ba tayo bumabangon, di ba? Para kanino ba tayo, ano bang dahilan o sino bang dahilan kung bakit tayo nandirito? Sinong dahilan kung bakit tayo tumatayo sa harapan? Sinong dahilan kung bakit tayo nandiyan o nakaupo at nakikinig ng kanyang salita? Napaganda pong tanong na maaari po natin sagutin sa ating mga sarili. Who are you trying to impress? So kung titignan po natin historical background dyan sa Galatians chapter 1 verse 10. Paul planted the churches in Galatia during his first missionary journey. After Paul left, Judaizers entered the churches teaching that faith in Christ alone was not enough and that believers must also follow the law of Moses. Tinuturo po ng mga tao ng mga panahon na yan na hindi, dapat tayo ay sumunod doon sa old law na hindi enough ang pananampalataya upang tayo ay maligtas sa Mosaic law na dapat sila ay sumunod sa mga lumang kautusan na ibinigay sa kanila binigay sa kanilang mga magulang. Paul was accused of changing the gospel to please people and gain more followers. Sinasabi nila kay Pablo na siya yung nag-iiba ng ebanghelyo, nag-iiba ng salita ng Diyos. Siya ay nagbabago ng kautusan upang makapag-please ng tao at maraming sumunod sa kanya, no? Hindi para sa Diyos. Yun yung inaakusa sa kay Pablo, Apostol Pablo. In response, Paul declared that his goal was not to please people, but to remain faithful to Christ. So ito po yan, no? Paul plants churches in Acts chapter 13, verse 14. At yung mga Judaizers na nag-a-add sila ng mga kautusan na sinasabi nila na dapat kayo sumunod pa rin sa old law. At dahil dyan, no, nakaharap si Apostol Pablo ng mga akusasyon na siya ay nag-iiba ng salita ng Diyos, siya ay may mga maling katuruan. Pero ipinahayag nga ni Apostol Pablo dyan, sabi po dyan sa Galatians chapter 1 verse 10, for do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bond servant of Christ. Ibig sabihin, kung siya ay nagpi-please ng mga tao, hindi siya karapat-dapat na tawaging servant, bond servant ng ating Panginoong Jesus.
Historical background naman po ng 2 Corinthians chapter 10 verse 18. Paul ministered to the believers in Corinth during his second missionary journey naman na ito. No? After his departure, Paul's apostles challenged Paul's authority and boasted about their achievements to gain influence. Many believers were impressed by their appearance, eloquence, and self-promotion. Paul reminded the church that true approval does not come from self-promotion, but from God's commendation. Tingnan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 10 verse 18. Para mas lubos po natin maunawaan yung teksto o yung mga nangyari nung panahon na yan. Ikalawang Corinto chapter 10 verse 18. So pwede po tayo magsimula sa verse 7. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo, sabi ni Apostol Pablo. Kung nagtitiwala ang sino man na siya ay kay Kristo, isipin niyang ako man tulad niya ay kay Kristo rin. Kung ipagmapuri ko man ang aking kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa ikatitibay ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Ito po, verse 9. Huwag ninyong isiping pananakot lamang ang sulat ko sa inyo. Anang ilan, sa sulat lamang siya matapang. Ito yung mga akusasyon kay Apostol Pablo. Sa harapan naman ay walang magawa. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi ko sa sulat, ngayong malayo ako, ay siya ko rin gagawin kapag kaharap na ninyo. Hindi ko, ito verse 12 po, take note for this, no? Hindi ko ipapantay o ihahambing man lamang ang aking sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila, sila-sila ang naglalagay ng sukatan at parisan ng kanilang sarili. Noong panahon na ito, talaga andun yung comparison. Until now, may ganun pa rin naman pong nangyayari. Tinitignan natin yung ating sarili in comparison, no, sa ibang tao. Yung mga narating natin, yung ating status sa buhay. Pero sinasabi ni Apostol Pablo, mali iyan. Hindi yan yung sukatan ng pananampalataya. Walang silbi yung pagko-compare na yan, na ito siya mayaman, ito siya mahirap, ito siya professional, ito siya hindi professional. Parang ganun po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Dahil sinasabi sa kanya ng mga tao na hindi siya marunong magsalita, na hindi siya karapat-dapat magsalita. Eh dahil tinuturo ni Apostol Pablo yung katotohanan at hindi nila matanggap kung ano yung sinasabi o yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya para sa kanila, yung appearance, para sa kanila, and until now sa mga tao, yung appearance, eloquence, self-promotion ay yung mahalaga. Sulit na po natin, verse 13, ngunit ako'y hindi lalampas hangganang ibinigay sa akin ng Diyos ang gawaing inilaan niya sa amin kasama niya na ang pangangaral namin sa inyo. Hindi ako lumalampas sapagkat kayo'y nasaklaw ng hangganan iyan ng una kong kumarian. Taglay ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Verse 15, hindi ako nagmamapuri ng labis sapagkat hindi ko may pagmamapuri ang pinagpagalan ng iba. Umaasa akong titibay ang iyong pananampalataya at dahil diyay lalawak ang aking gawain. Tuloy po natin. Sa verse 16, pagkatapos, may pangaral ko ang mabuting balita sa mga lupain sa paligid ninyo. Sa gayoy, hindi ko ipagmamapuri ang ginawa ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ibig magmapuri nino man, ang Panginoon ang kanyang ipagmapuri. No? Kung sino man may gusto sa atin magmapuri, ang Panginoon dapat ang ating ipagmapuri. Ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa kanyang sarili. For not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends. Ulitin po natin, ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Kaya nga ang tanong is, why are you trying to impress? Baka yung sarili natin o ibang tao, gusto natin ma-impress, gusto natin purihin tayo, gusto na makita tayo na malayo ang ating narating sa buhay, mataas ang ating pinag-aralan, magaling tayo, matalino. Pero hindi po yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. But whom the Lord commends.
Kaya ang first point po natin, mga kapatid, tatlong points po. First point, God values faithfulness and not popularity. Ganda po, no? God values faithfulness and not popularity. Hindi po yung pagiging sikat o yung pagiging kilala natin. Yung mahalaga. Yung faithfulness, yan po yung pinapahalaga o yan yung nakikita ng Diyos. Sabi nga, or do I now persuade men or God or do I seek to please men? Tanongin din po natin ating mga sarili. Do I now persuade men? Para sa mga tao ba ito o para sa Diyos? For if I still please men, I would not be a bond servant of Christ. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him, for the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ulitin po natin, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Eh, mas gusto natin yung talagang maganda ang tindig, pogi, maganda, di ba? Gusto natin mukhang bata. Pero sabi dito, the Lord looks at the heart. Ano bang nangyari dyan sa heart na yan, no? Tingnan po natin later. People judge appearance, God examines the heart. So, tingnan po natin yung kwento dito kay David. So, when Samuel visited Jesse's house, everyone thought Eliab would become king. Bakit? He looked qualified. Magandang tindig, magandang pangangatawan, magandang itsura. But God rejected him. Sino ang naging hari? David was not even invited. He was forgotten by his own family, yet God said, this is the one. So, Eliab looked qualified, but God rejected him. David was overlooked, still tending the sheep. But this is the one. God chose David to be the king because God looks at the heart. So hindi po yan sa physical na appearance, no? Hindi po yan sa ganda ng ating pangangatawan o ganda ng ating itsura. Sometimes, mga kapatid, nobody notices your faithfulness. Your service is ignored. Sabihin natin, hindi naman napapansin yung servisyo ko, yung aking paglilingkod dito sa iglesia. So, hindi ako tumatayo sa harapan. Hindi ako binibigyan ng papuri or na commendation. Someone else receives the applause sometimes, no? Someone else gets the recognition. Sabihin natin, madalas yung preacher lang naman yung nakikitang parang nagtatrabaho o yung mga song leaders. Pero yung ako na dumadalaw sa iba't ibang mga kapatiran, nagsishare ng salita ng Diyos in private, hindi napapansin. Sometimes, ganun po yung na-experience natin or naiisip natin. But remember, God never overlooks hidden obedience. He rewards faithfulness, not popularity. So even in private na tayo ay gumagawa ng kabutihan, nakikita po ng Diyos yan. Di ba yun po yung ibig sabihin na integrity, na gumagawa ng kabutihan na kahit walang ibang nakakita. Kasi kadalasan sa atin, for example, yung ating mga traditional politicians na talagang pag sila ay gumagalaw, may mga daming cameras, no? May Facebook, may social media tayo na pwede nilang ipagmalaki yung kanilang magandang ginagawa. Pero God never overlooks hidden obedience. He rewards faithfulness, not popularity. So ask yourself, am I trying to impress people or to please God? Am I trying to impress people or please God? Nandito ba tayo para mag-impress, magpakitang gilas na dapat alam ni brother ganito na 100% ang aking attendance or dapat makita nila na Kristiyano ako sa pamamagitan ng pag-attend ng mga Bible study, ng worship service. Pero nasaan ang iyong puso? Sukatin po natin, alamin natin kung para ba sa Diyos o para sa tao yung ginagawa natin. Nagpipreach ba tayo dito sa harapan, nagsishare tayo ng salita ng Diyos to impress people para maipakita na magaling ka, matalino? Or nagpipreach ka, nagsishare ka ng salita ng Diyos para ipangalap, ipakalat ang salita ng ating Panginoong Diyos? Pangalawa, second point mga kapatid, pangalawa sa tatlong points natin. God calls us to holiness, the world chases applause. So God calls us to holiness, the world chases applause. Tayo ay tinatawag na ating Panginoong Diyos. Ine-encourage tayo, inuutosan tayo na maging banal o magpakabanal.
Pero ang mundo, anong hihahabol nila? Applause, palakpak, recognition. Yan ang gusto ng tao, yan ang gusto ng mundo. Ang gusto ng mundo na makita na ikaw ay maraming pera, mataas ang iyong narating sa buhay, ito ang estado ng iyong buhay. Diba? Yan yung gusto natin. Yan ang gusto ng sanlibutan. Pero God calls us to holiness. Sabi nga sa 2 Corinthians, ulitin po natin, for not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends. Mahalaga po. Ang mahalaga po ay yung commendation ng ating Panginoong Diyos at hindi po ang ibang tao. Sabi nga po sa Romans chapter 12, verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kumabasahin po natin sa Tagalog. Alam ko po, kabisado na ng karamihan ito. Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kapag inaalay po natin ang ating sarili na buo, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ibig sabihin 100% yung ating sarili ay para sa Diyos at hindi para sa tao. And do not be conformed, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, but be transformed. Proverbs 2, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Ano ba ang isip ng sanlibutan? Ginagawa nila mga bagay nito para sa tao at hindi para sa Diyos. Para sa kanilang sarili at hindi para sa Diyos. Question po dito, is it trending or is it holy? Yung mga ginagawa ba natin araw-araw, is it trending or is it holy? Yung mga pinopost natin sa ating Facebook, dahil lang ba trending ito? Dahil ba sikat? Or ito ay katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos? Ito ba ay kabanal-banal? At ito ba yung tama na ating kailangan gawin? Ano pong kwento ni Daniel? No, he refused to compromise yung mga offer po na pagkain. Dahil yung mga pagkain po na yun ay hinahandog sa mga Diyos-Diyosan. He refused to compromise and he remained faithful. Siya po ay patuloy na nananalangin. Siya po ay patuloy na nagsasamba sa ating Panginoon Diyos kahit na may banta sa kanilang buhay. And what happened? God honored Daniel. So God entrusted him with the leadership. Nagkaroon po na magandang katayuan sa buhay si Daniel. So mga kapatid, choose faithfulness, trust God with the outcome. Kayo ba ay natatakot na ipagmalaki ang inyong pananampalataya kahit na may banta sa inyong buhay? O baka nahiya tayo na ipagmalaki ang ating pananampalataya dahil tayo mapapahiya? Tayo ay aasarin. Naalala ko lang yung kwento ni Brother Robin nung mga nakaraang taon na tinatawag daw siyang Pastor, Pastor Robin. Dahil siya ay palaging umaattend ng church. Siya ay pumupunta dito sa ating pananambahan. Naasar siyang pastor. Baka umabot ka na sa langit. Ganun, mga ganun pang-aasar. So, kaya ba natin ipagmalaki yung ating pananampalataya na kahit na tayo ay takwil ng ating pamilya, kahit na tayo ay itakwil ng ating mga kaibigan? Na choose faithfulness gaya po ni Daniel. So today, the world rewards popularity but God rewards purity. So, yan ang gusto ng mundo, popularity, popularidad. But ang nire-reward ng ating Panginoon Diyos ay yung purity, kalinisan. Many people are willing to compromise their convictions just to gain more likes, more views, more followers, more money, or greater recognition. Yung ilan nga na matatawag na so-called Christians ay nag-endorse ng mga sugal, di ba? Sa social media just to get more money, just to get more followers, more likes, and more views. O iba sa kanila, pinapakita yung kanilang katawan, di ba? Para magkaroon ng greater recognition. Hindi yan yung kagustuhan ng ating Diyos. Hindi po yan yung ating purpose in life kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. It's not about getting more likes, more followers, more money.
or even a recognition coming from the people na hindi naman talaga yan yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Remember, mga kapatid, but as Christians, we must remember that what is popular is not always pleasing to God. Maganda po, mga kapatid, no? What is popular is not always pleasing to God. Yes, meron naman popular na pleasing sa Diyos. For example, popular yung magbasa ng Bible. Popular yung mag-attend ng Sunday worship service. But not all popular is are pleasing to God, no? Tandaan po natin, mga kapatid. Like Daniel, we are called to stand firm even when everyone else is compromising. Na kahit na siguro mga kaibigan mo na ay gumagawa ng mali, na ikaw ay mananatiling matatag sa iyong pananampalataya, na kahit na itakwil ka nila, kalimutan ka na nila, o tanggalin sa grupo, or even sa iyong trabaho, kaya po ba nating matanggal sa ating trabaho, alang-alang sa paglaban, sa pagtayo, o paglaban ng ating prinsipyo, na hindi tayo magko-compromise sa takbo ng sanlibutan. Kung baka takot tayo, ayoko mawala ng trabaho, wala akong makakain, walang makakain ng aking pamilya, kaya sasama na lang din ako. Daniel refused to defile himself, not because it was easy, but because he valued God's approval more than the king's favor. O parang mga boss natin, hindi, mas mahalaga sa akin sasabihin ng aking boss. Kailangan ko ng promotion, kailangan ko ng increase na sahod, or sa ating mga kliyente, no? Kailangan ko ng bagong proyekto, kailangan ko ng kliyente na maraming customer, kaya makikisama na rin ako. Tularan po natin si Daniel na he valued God's approval more than the king's favor. So ask yourself, mga kapatid, am I making decisions to impress people or to honor God? Pansin po natin, halos same lang po yung mga question, no? Am I making decisions to impress people or to honor God? Is my social media leading others closer to Christ or closer to the world or closer to the trend? Yung social media po ba natin ay ginagamit natin upang mahikayat natin ang iba, ma-impluensya natin ang iba patungo sa ating Panginoong Diyos or palayo sa ating Panginoong Diyos? Huwag po natin sabihin na ang ating social media ay private ito, may karapatan tayo na i-post ang dapat nating i-post. But tandaan po natin na ang buhay natin ay pagmamayari ng Diyos. So dapat let us be more aware, maging mindful po tayo sa ating mga ipopost or ating mga ipopromote sa ating social media. Am I willing to stand alone if it means standing with God? Diba? Am I willing to stand alone if it means standing with God? Kahit nag-isa ka na lang, marami kang kaaway, maraming nag-persecute sa'yo, maraming nakikipag-away sa'yo because of your faith. Are you willing to stand alone if it means standing with God? Don't let the world shape your character. Let Christ shape your life. Pangatlong point po, mga kapatid. God's approval lasts forever. The world's approval fades away. Tandaan po natin. Sabi nga po kanina sa verse na binasa po, napakaganda po yung verse dyan sa Acts chapter 46 po, no? Acts chapter 46 verses 16 to 20. Na di ka dapat mabagabag. Ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. E tayo, nababagabag tayo pag yung kapitbahay natin, tumataas yung bahay. Diba? Nababagabag tayo pag nagkaroon siya ng bakod, nagkaroon siya ng bagong may aircon na siya, may refrigerator, may sasakyan na. Sabi dito, di ka dapat pabagabag kung ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Bakit? Verse 17, hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Kahit nang sa'yo, pagmamayari mo sa buhay, hindi mo maidadala yan sa libingan. So, God's approval lasts forever. Ito po yung eternity. Ito po yung eternal. While the world's approval fades away. Sabi nga nila, yung approval na yan, pagka halimbawa, ikaw ay sikat ngayon, pwedeng after how many years, hindi ka na rin sikat. Hindi ka na rin kilala.
makakalimutan ka na nila. Sabi nga nila, pag ikaw ay namatay, sa burol mo, dami pupunta. First day, second day, hanggang sa iyong huling hantungan, di ba? Sa iyong libingan, maraming dadalo. Pero after a year, makakalimutan ka na nila. Pakunti-kunti na nabubura ang iyong alaala sa mundong ito. But God's approval lasts forever. Yan po yung Galatians chapter 1 verse 10 and 2 Corinthians chapter 10 verse 18. Sabi nga po sa Mateo chapter 6 verse 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha rito. So huwag kayong mag-ipon, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Salib, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Diba? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nasaan po ba ang iyong kayamanan? Sa lupa o sa langit? Nasaan ang iyong puso? Yan po yung sagot. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ano po bang kwento ni Paul? Paul lost everything, status, position, popularity, comfort. Yet he wrote Philippians chapter 3 verse 8, I count everything as loss because of Christ. So ang worldly standing po mga kapatid ay status, position, popularity. But Paul counted this as loss, comfort, and former privileges. It's about knowing Christ worth more than everything. Knowing Christ is worth more than everything, mga kapatid. Everything the world offers is temporary, mga kapatid. Likes can disappear. Followers can unfollow. Diba? Titles can change. Money can be lost. But God's approval lasts forever. Like Paul, don't build your identity on what the world can give. Build it on who you are in Christ. Dapat dun tayo mag-focus kung sino tayo sa ating Panginoong Jesus at hindi kung sino tayo sa mundong ito. Ask yourself, whose approval am I living for? Am I more excited about people's praise than God's well done? Kanina po bang well done yung gusto nating marinig? Well done ng ating Panginoong Diyos o well done ng ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, every time na tayo po pupunta sa bahay-sambahay, huwag po tayong mag-seek ng approval ng mga tao. Dapat dun po tayo nakapokus, yung well done ng ating Panginoong Diyos. People's opinion change, but God's love and approval never change. Live for the applause of heaven, not the applause of the world. The world says, you are valuable because people follow you. God says, you are valuable because I created you. Diba? Kadalasan nga, mahalaga lang tayo sa tao dahil may kailangan sila sa atin. Ganun yung mindset ng tao, diba? Eh pagka wala ka ng silbi, hindi ka na mahalaga. Pero dito, you are valuable because I created you. Na kahit anong mangyari, ikaw pa rin po ay isang creature. Isa pong nilikha ng ating Panginoong Diyos. Diba nga, kahit tayo nagkasala, tayo pa rin po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil mahal niya tayo. Dahil nilikha niya tayo. The word says, get more likes. God says, be faithful. The word says, build your platform. God says, carry your cross. Are you willing to carry your own cross in order to follow Christ? Willing po ba tayo na buhatin ang ating sariling cross? Na tayo po isurrender, isacrifice ang ating buhay in order to follow Christ para sundin ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng mundo, be famous. Sabi ng Diyos, be holy. Diba? Makikita po natin yan sa iba't ibang verses. Yung principle, yung concept na yan. Never trade eternal approval for temporary applause. One day we will not stand before social media. We will not stand before our boss. We will not stand before our followers or even our clients, our customers. We will stand before God. Yan po yung tandaan natin. We will stand before God.
Kapag tayo po ay namatay at dumating na muli ang ating Panginoong Jesus, sama-sama tayong maharap sa ating

Ang nagawa po tayo sa ating banal na lapunan. Ibukas ko sa akin sa page 144. One four four.

0: Tayo po ay dadako na sa banal na hapunan. Bago po tayo mag-ibahagi sa banal na hapunan ay muli ay siya sa atin natin ang ating sarili bago po tayo kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Dito po sa 1 Corinto chapter 11 verses 23 hanggang 26, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po ay manalangin. Ang maraming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po ay muli nagkasama-sama upang papurihan ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, kami po ay dadakaw sa isa pang bahagi ng aming pananambahan. Ang pag-aalaala sa kamatayan ng inyong anak na si Jesu Cristo. Nagpapasalamat po kami sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pagmamahal sa amin. Nang dahil sa aming mga kasalanan, siya ay nabayubay at namatay sa bundok ng Kalbaryo nang sa gayon ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, salamat po sa tinapay na walang lebadura na siyang sumisimbolo ng kanyang katawan at ang katas ng ubas na siyang sumisimbolo ng kanyang dugo. Naway sa aming pag-aalaala sa kanyang kamatayan ay magampanan namin ito nang naayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
1: Thank you. Para po sa ating pagbibigay at pagkakaloob. Ganito pong sinasabi sa 1 Corinto chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng sanglinggo, magbukod ng bawat isa ng halagang makakaya at ipunin iyon upang hindi na kailanganin pang manghingi ng abuloy. Pagparian ko. Ganito rin pong sinasaad sa 2 Corinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, karapat dapat ka pong sambahin at dakilain dahil sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin at sa inyong kagandahang loob. Salamat po Ama sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin dito sa lupa para sa pisikal na pangangailangan namin. At salamat din po sa pagkakataong kami nagsama-sama upang purihin ang inyong dakilang pangalan. Narito pong ang kaloob ng bawat isa bilang pasasalamat, naway patuloy po nayong magamit para sa iyong gawain at pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Hiling po namin Ama na patuloy niyo po kaming gabayan at pagpalain sa aming mga buhay sa physical at spiritual. Naway maging daluyang kami ng inyong pagpapala at maging mabuting halimbawa sa iba. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.
2: Ngayon po guys po, sa akin sa page 25.
3: Beautiful road so wide, beautiful land all black, beautiful home so bright, where the

Tayo manalangin. Patuloy po kami papasalamat sa iyo, Diyos, aming Ama, banal makapangyarihan sa lahat, sa buhay na binigay mo sa amin. Sa nagdaan, sa linggo, ikaw pong gumabay, nagbigay sa amin lahat ng aming pangailangan at pag-ingat sa amin at kalusugan. Salamat po, Panginoon. At ganoon po ngayon, sa umagang ito, ay kami po nakarinig ng salita, pagpapalala. Ang buhay po namin ay dapat ikaw ang lulahatiin, ikaw ang dakilahin. Ikaw po ang may taas sa bawat isa sa amin. Kaya ilayin mo kami, Panginoon, sa tukso ng sanlibutan. Ganun po, Panginoon, nilalapit po namin mga kapatiran o kaibigan, kapatid, mahal sa buhay, na may karamdaman. Patuloy mo nawa silang hipuin at magbigay sa kagalingan sa kanila karamdaman. Kung ano po kanila iniinom na gamot, i-bless mo, Panginoon, na magdulot ito ng kagalingan sa kanila at makakatulong na mas mabilis na kanilang recovery. Ganyan po, Panginoon, nilalapit po namin ang aming gobyerno. Patuloy mo sana pangunahan ang aming mga leaders mula po sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal ng aming barangay. Ikaw magbigay sa kanila karunungan at nawag kanilang gampanan lamang kanilang katungkulan na mapaglingkuran ang bawat mamayan. Tulungan mo sila, Panginoon, at may layo sa alinman tukso kaya bagay na hindi po nakalugod-lugod sa iyo at ilayo mo sila sa kasisira ng kanilang buhay. Salamat din po, Panginoon, dahil muli naabot namin ang araw na ito, kaya nilipo namin na sa lahat ng aming gawin, pangunahan mo kami, Panginoon, upang sa ganon, maging matagumpay muli ang aming buhay sa linggong ito. Kaya patuloy po namin isusunod po ang aming buhay. Pangunahan mo kami, ayan mong ang iba na ng Espiritu, kasi ang papalala sa amin ng iyong salita. Salamat muli, ito po ang isa't panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga po tayo sandali para sa ating announcement. Announcement.

0: All right, everybody. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Happy Lord's Day goes to everybody in the Asian Pacific region. I hope all of you are doing well. And welcome, welcome, welcome, Igniters, to this wonderful, wonderful edition of, you guessed it, Igniters. You guessed it. It is time for us to head over to Dagupan Igniters and check in with our good friend, good brother, Ricky. Here on Ignite Radio. And boy, oh boy, Igniters, I tell you. Excited? Yeah, I'm excited, Igniters, because boy, oh boy, I tell you. We have a wonderful, wonderful, because we're just getting set up right now. We have a wonderful program coming up here. I got a good feeling because he's going to be doing the Bible class. So, we're going to be getting going there, pretty quickly. So, amen to that, Igniters. Amen to that. So, excited? Yeah, I am definitely, definitely excited. Hope all of you are, excited as well. So, I think that we are set, Igniters. Just waiting actually is this for the go signal igniters and we will be heading over there right now actually. Actually I've been told, yeah, okay, so we're getting ready to right now, igniters, right now is to get situated. So we got him. Let's go.
1: Oh, sa ating lahat, mga kapatid. Yan, so, palibre lang naman sa sakit. No? Palibre lang sa sakit, mabili sa saliwan. Bili gasolina, mabili tambal. Mabili namin. At tulay nakakawa. No? At kahit na ganyan ang nangyayari sa sitwasyon natin, hindi lamang sa lugar natin. Tingin ko sa lahat ng sulok ng Pilipinas ay nagsasuffer, no, sa lahat ng bilihin, pagtaas, at gayon din sa mga karamdaman na ito. Subalit, hindi yan hadlang para hindi tayo makapagsamba sa ating Panginoong Diyos na napakahalaga sa araw ng Linggo. Yan. So, sa ating pag-aawitan kanina, ay papuri sa ating Panginoon Diyos, ay isang mahalaga ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ang Bible study. So, atin na pong ipagpapatuloy yung ating series of lesson doon sa sulat o liham ni Apostol Pablo doon sa Corinth, doon sa unang Korinto. Ito yung second missionary journey ni Apostol Pablo kasama ang kanyang mga kasamahan ng lingkod ng Diyos tulad ni Dr. Luke, si Young Timothy at yung mga iba pang mga Kristiyano na sama-sama upang ihayag ang katotohanan at ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, so naipaliwanag lang po natin yan last. So, paapiyam lang po natin yan. Yan. Yan. Apostol Pablo, na dating tinawag na Saulo, ay isang dating taga-usig ng mga Kristiyano. Nakilala niya si Jesus sa daang patungo Damasco at nagbagong buhay. Siya ay naging apostol at tagapangaral ng Ebanghelyo, lalo na sa mga hindi, at yan ay ating mababasa doon sa Gawa chapter 9 kung saan si Apostol Pablo ay kinausap ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay nasilaw ng napakaliwanag na nagmumula sa langit. Kinausap si Saulo at ngayon ay Apostol Pablo dahil mayroon siyang misyon. Yan. At dito sa Corinth, yan, mayroon po silang kinikilalang Diyos. Yan, kasi ang Corinth ay part po yan ng Gresya. At karamihan dyan ay mga Grego. Subalit ng panahon po, ng mga apostol, noon po, ay nariyan na yung mga Hudyo. Halo-halo na, mga Romano. Kaya, yung mga Hudyo ay nagsama-sama sa lugar na yan. At dyan, naitatag ni Apostol Pablo ang iglesia ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya tinuturoan niya ang mga taga-Corinth, yung mga Kristiyano, na huwag lang tangkilikin yung kanila nakagisnan tulad itong mga Grego na mayroon silang kinikilalang Diyos na si Aphrodite. Ayan. So, yan lamang ay mga, sabi ng Apostol Pablo, yan lamang lahat ay mga kathang isip. Alam po natin ang mga Grego ay karamihan sa kanila ay mga matatalino. Kaya sa mga sulat ni Apostol Pablo ay pinawalang saysay yung mga matatalino, sabi ng banal ng kasulatan na pinasulat ng Diyos, dahil walang kabuluhan yung kanilang karunungan. Dahil panay imbento. Kaya dito mga Kristiyano ay pinapaalalahanan ng mamuhay na naayon sa salita ng Panginoon Diyos. Ito po yung past and present po na yung dati. Yung templo dun sa Corinto, at nung panahon na po natin ngayon, yan na po ang lugar ng Corinth. Ang Corinto sa panahon nila, ito po yung sentro ng kalakalan. Kumbaga sa Pangasinan, ay Dagupan. Dito nagkakatagpo-tagpo, mga negosyo, yan. So ganyan din sa Corinth. Kaya halo-halo yung mga tao dyan. Ayan po, no? Bakit isinulat ng Apostol Pablo yung aklat na ito? No? Para turuan yung mga taga-Corinth, lalong-lalo na yung mga kaanib na sa iglesia. Yan. Kaya so natalakay na po natin yung unang Corinto, chapter 3, verse 1 hanggang 18 po. So abante na po tayo. Yan. So dito po tayo. Ayan. So papayaw lang po natin mga kapatid, no? Dahil natalakay natin last Sunday na sino si Apollos at sino si Pablo. Ito ay pinapakita lamang na sila ay mga lingkod ng Diyos lamang, na walang pwede silang ipagmalaki sa mga kapatiran, sa mga unang Kristiyano. Kundi ang kanila ay pinagmamalaki, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil sila lamang ay servant of God. At dito, sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. So dito pinapakita ni Apostol Pablo yung kanyang ministry. Dahil siya evangelista, kapag nagpunta sa isang lugar, papangaral ang ebanghelyo, mag-iisti ng ilang taon, lilipat ulit niya ng ibang lugar upang bisitahin ang mga iglesia doon at ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya kung sino yung na-appoint doon, siya na po yung magpapaluan. Ipapangaral muli yung salita ng Diyos. Ayan. So, si Apollos ay isang Hudyo. Bakit ang kanyang pangalan ay Apollos o Apollo? Dahil siya ay Hellenista, no? Dahil sa kanila pamumuhay, no? Dahil sila ay sakop ng Romano at nandun din yung mga Grego, sila ay nainganyo, no? Sa mga kultura. Kaya ang kanyang pangalan ay Apollo. Pangalan po yan ng Greek. So, wala naman po naging problema dyan dahil si Apollos ay nakilala niya ang Panginoong Hesukristo, yung aral. No? Yan. So, dito pa na tinuruan siya ng dalawang tao na isang mahalaga sa Biblia, yung mag-asawa. Si Aquila, si Priscilla, no? Na tinuruan si Apollos na ipagmahal ang Ebanghelyo. Dahil ang kanyang nalalaman lamang ay yung kay Juan, yung baptism ni John. Subalit, sa madaling pagtalakay, ay natuto si Apollos at masugid na nagtuturo sa mga Kristiyano. Yan. So dito, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Kaya sabi din sa verse 9, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin, kayo rin ay gusali ng Diyos. Yan. So, nandito yung pagkakaisa. O, mga Kristiyano, yung mga miyembro, at yung mga tagapagturo. Sila ay nasa iisang topic lamang po dito, mga kapatid. No? Dito lang umiikot. Kaya, doon sa verse 11, doon na po yung ating tatalakayin. Isang mahalaga po ito. No? Ito ay doktrina. Ayan, marami ditong mga hindi nauunawaan. Hindi po lahat, no? May mga kapatid tayo na hindi gaano nauunawaan ang mga bagay na ito. Sapagkat marami pong mga interpretasyon. No? Subalit, biblical po ang ating tatalakayin at yun ang magpapaliwanag sa atin. Kaya mayroon po tayong tinatawag na immediate context at mayroon tayong wider context at whole Bible context kung saan masusay nating aaralin, iimbestigahan ang bawat talata upang mapatunayan natin yung patutuhanan. At yun ang pinakamahalaga sa lahat ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. So, umpisa po natin dito sa verse 11 hanggang 16. Yan. So, volunteer, magbasa.
2: 11.
1: Yes, brother, hanggang 16.
2: Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa ilagay na walang iba kundi si Jesus Kristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, udayan. Magkikita ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, patanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Kailan man, maligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy.
1: Yes, brother.
2: Hindi ba niya alam na kayo'y tinto ng Diyos at naninirahan sa

sa mga first century Christian na magbibigay sa atin ng malaking impacto, aral. Dahil sa panahon natin, marami pong hindi nakakaunawa, hindi nakakasunod. Hindi po ang Church of Christ, yung iba pong mga mananampalataya. Ayan, so, umpisa po natin sa 11, sapagkat walang ibang pundasyong maaaring ilagay, maliban sa nalagay na walang iba kundi si Hesus Kristo. Una pa lamang, ang tinutukoy na founder o nagtatag ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Yan ang pinapatibay o pinapakita ni Apostol Pablo na dapat kilalanin ang pundasyon, ang nagtatag ng iglesia, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Hindi ang isang tao. Kaya malimit na kapag tayo tinatanong, sino ang inyong founder sa inyong samahan? Pag sinabi natin si Jesus, hindi nila matanggap. Kasi karamihan sa kanila, kanilang grupo, mayroon silang founder. Subalit, biblikal, wala sa panahon ng mga apostol ang kanilang itinuturo na nagtatag ng iglesia, walang iba kundi ating Panginoon Hesus Kristo, at gayon din sa ating panahon bilang mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano sa Church of Christ, at ating itinuturo bilang nagtatag ng iglesia, kundi ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Kaya, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato, mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Ayan. So, bakit yan ang isinulat o sulat ng Apostol Pablo doon sa Corinth? Dahil ang mga naroon ay mga Grego. O, matatalino yan eh. At nakita ni Apostol Pablo na maraming Diyos-Diyosan. No, tulad na kita doon sa Aphrodite at mga iba pa. Ano ito, mga Greek mythology? Kapaka anong utak nila, ano po? Ayan. So, hindi pinapakita dito na mahalaga yung mga palamuti na yan. Kundi, ang ipinapakita dito, ang nagtatag, spiritual, na kilalanin ang ating Panginoon Hesus Kristo. Na hindi sa pamamagitan ng mga bagay na magaganda sa ating paningin. Sabi dito naman po, makikilalang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Yan. So, dito pinapakita ulit ng Apostol Pablo na sa pagharap natin sa hukuman, una sa kanila at gayon din sa atin, kung ano po yung ating ginawa bilang Kristiyano. At dito, ayan, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog man naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon din o gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siya nagdaan sa apoy. Ang tinutukoy dito, yung paniniwala mo. Yung tibay ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yung paglilingkod. Kasi dito, iba sinabi ng Apostol Pablo na siya ang nagtanim at si Apollos ang nagdidilig. So dito yung mga preacher, ang mga Kristiyano, may mga bagay na nagagawa sila sa paglilingkod. Subalit, may mga hindi lahat nasunod. Hindi naman tayo perfecto. Minsan nga, mga apostol, sila ay nagtatalo-talo at nagkakasala.

0: din sila, o kapatid. Dahil wala pong perfecto kundi ang ating Panginoon Diyos. Subalit, sabi niya dito, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Sa verse 15, ngunit kung masunog naman, mawawala siya ng gantimpala. Gayman, maliligtas. Kaya lamang, parang siya nagdaan sa apoy. So, ibig sabihin mga kapatid, na kahit naglilingkod tayo sa ating Panginoon Diyos, ito po, na sa haba ng panahon ng iyong paglilingkod, mayroon kang hindi nagawa. Hindi ibig sabihin noon na hindi ka na maliligtas. Maliligtas ka lang. Subalit, sabi niya, ay, paano lang siya nagdaan sa apoy? Yung faith mo. Kasi ang pananampalataya natin, parang ginto yan eh, na sumasalang o tinetest upang matestify talaga kung puro yung iyong paniniwala sa Panginoon Diyos. Yung paglilingkod po natin, no po, magkaiba ito doon sa pagtalikod. Baka isipin po natin na yung mga tumalikod sa ating Panginoon Diyos ay maliligtas din kami kasi eh, yan ang sinasabi niya eh, no? Na sabi niya dito, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Diba? Yung mga pinagpaguran mo, eh, nawalang saysay, pero eh, maliligtas naman kami. O iba kaya ng panghawakan, kahit na tumalikod ka ni, ligtas na kami. Yan po yung once saved, always saved. Hindi po yan. Kasi mayroon po sinasabi doon sa Hebrew chapter 10, verse 27. Tignan po natin yung isang talata. Mga kapatid, kung di po nakakamali, ibasa po anong sabi doon. Verse 26 hanggang 27. Ito po yung isang Kristiyano na tumalikod. Yung ibig sabihin ng pagtalikod, binitawan. Binitawan ang kanyang paniniwala, yung kanyang kaligtasan. Iniwan niya na. Bumalik na sa dati niyang kalagayan. So yan po ang sinasabi doon sa Hebreo. Pakibasa po sa Hebreo chapter 10, verses 26 hanggang 27. Ayan. So ibig sabihin, no? Kapag ang isang Kristiyano matapos malaman ang katotohanan, siya ay naligtas at siya ay muling nahikayat at tumalikod sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang kanyang sasapitin sa araw ng paghuhukom. So magkaiba po, ang tinutukoy po dito sa Korinto ay yung mga Kristiyano na bagamat dumanas ng kahirapan. Ano ang mga kahirapan na dinadanas nung panahon nila? Sila'y inuusig. Sila'y binibilanggo. Sila ay pinapatay. Una si Apostol Pablo ang isang umusig dyan. Subalit, siya ginamit ng Diyos upang ihayag ang katotohanan at ebanghelyo. At dito sinasabi ng mga Kristiyano na dumadaan ng mga iba't ibang uri ng pagsubok at napagtagumpayan lahat, mayroon siyang gantimpala. So yung mga tumalikod ay sinasabi na sa Biblia, ang nag-aantay na lamang sa kanila ay ang kaparusahan. Kaya ito ay doktrina, mga kapatid. Napakahalaga itong topic na ito. Dahil maraming mga grupo na akala nila kapag sila ay kaanib na sa iglesia, kahit na tumalikod na, sila ay ligtas na. Hindi po, kaya po, binasa natin dito sa Hebrews chapter 10, verses 26 hanggang 27. Ito ay warning, kakilap-kilabot ang sasakitin ng isang Kristiyanong tumalikod. Kaya, mga kapatid, habang tayo'y nabubuhay, panghawakan po natin ang sinabi ng Apostol Pablo dito. May mga tatanggap ng gantimpala, hindi natin alam ang bawat tatanggapin. Kasi yung may gumawa ng mabubuti, no? Tulad ng isang mga ngaral, hanggang sa kanyang huling hininga, ay nagpatuloy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon Diyos, may reward. Sabalit isang lingkod ng Diyos, may dumating na punto na hindi niya nagawa lahat. Sabalit, siya rin ay maliligtas. Mayroon din siyang gantimpala. Ang sabi ng ilan, isa lang naman ang gantimpala natin. May ano pang gantimpala ang tatanggapin natin sa Panginoon Diyos? Reward. Ayun? Eternal life. Isa lang. Diba? Pero hindi po natin alam kung ano pa yung ibibigay ng Diyos. No? Siguro kapag tayo ay nandoon na. Ayan. So ang gagawin po natin ay magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At dito, 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So dito, pinapakita sa bagong tipan ng pinakamahalaga, kapatid, no? Ay hindi na yung templo na itinayo ni King Solomon. Doon sa Old Testament, kung titignan po natin, ayan, the first temple in Jerusalem was built by King Solomon, the son of King David, for the worship of God. It took 7 years to complete. At yan po yung ating mababasa doon sa unang hari, chapter 6, verse 1 hanggang 38, kung saan ito ang kauna-unahang hari na nabinigyan ng Diyos ng Panginoon natin na nasa langit ng katalinuhan. Hindi lamang po katalinuhan ay binigay sa kanya, kayamanan. Subalit, ginamit ni King Solomon ang kanyang kayamanan at itinatag o itinayo ang templo. Subalit, mga kapatid, dumating ang time ng templo na napakaganda na itinayo ni Haring Solomon ay nawasak. Yes, nawasak po yan sa pamamagitan ng King Nebuchadnezzar nung sila ay sinalakay. Bakit? Bakit hinayaan ng Diyos na Yahweh na wasakin yung kanyang templo dahil mahalaga yan eh. Ba? Bakit nawasa? Kasi ang mga Israelita ay tumalikod sa ating Panginoong Yahweh. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kahinayaan na sila ay sakupin nitong Babylonian Empire na si King Nebuchadnezzar at winasak ang templong yan. Kaya kung ating mababasa yan, doon sa ikalawang hari, chapter 25, verse 8 to 9, para mayroon po tayong evidence na nawasak nga yung itinayo, no, ng templo ng ating Panginoong Yahweh. Ayan. So pakibasa po doon sa aklat ng ikalawang hari, chapter 25, verse 8 to 9.
1: And the people I have observed until the now, and all the houses of Israel, and every teach man out first, he fire.
0: Ayan. So, ito po ang ginawa ni King Nebuchadnezzar, no? Winasak ang templo na napakahalaga sa kanila. Dahil doon sa lumang tipan, ay dyan po yung pisikalan. Pisikalan po, no? At dumating muli, no, na sila ay pinalaya na ulit, no? Sa kamay ng mananakop na ito. At sila'y binalik ulit doon sa Jerusalem. Subalit, may mga Israelita, nung panahon nila, nung sila ay binalik na doon, sila ay nagtatrabaho, sila ay namumuhay na ng matiwasay. Subalit, sabi ni Propeta Haggai, may kulang eh, na kahit anong gawin nilang paghahanap buhay, para ba yung kanilang bulsa ay butas? Naranasan nyo ba na minsan hindi nyo na malaya na butas na yung bulsa nyo? No, nalaglagay mga pera nyo? Minsan, yung basket nyo namamalingki kayo, may punit na pala? No, nawala na? Yan. So yun ang ibig sabihin. No? Dahil may kulang. Kasi wala silang templo. Ibinalik na sila, no? Yan. Tignan po natin doon sa kay Propeta Haggai. Doon sa Haggai chapter 1 verse 2 hanggang 8. Mahalaga po ito mga kapatid na gaano kahalaga ang templo doon sa panahon, doon sa lumang tipan sa mga Israelita. Haggai. Ayan. Chapter 1, verse 2 hanggang 8, na ito yung pinasabi ng ating Panginoong Yahweh sa mga Israelita. Haggai. Chapter 1, verse 2 hanggang 8.
1: Haggai chapter 1.
0: Verse 2.
1: Verse 2. Ganito ang sinasabi ng Panginoon ng mga buko na sinasabi, ang bayang ito ay nagsasabi, hindi pa dumating ang panahon ng pagtatayo ng bahay sa Panginoon. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Haggai, na propeta, na nagsasabi, panahon baga sa inyo na tumahan sa inyong mga nakikisangihan bahay, samantalang ang bahay na ito ay namamalaging at wasak. Ngayon nga ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitahin ninyo ang inyong mga lagad. 6. Kayo ay mga kasik na marami at nagsisiani ng konti. Kayo ay nagsisikain ngunit hindi kayo nakakaroon ng kahustuhan. Kayo ay nagsisiinom ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo ay nangananamit ngunit walang mainit. At yung kumikita ng mga pinagarawan ay kumikita ng mga pinagarawan upang ilagay sa supot na may mga butas.
0: Yan.
1: 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gumitin ninyo ang iyong mga lagat. 8. Magsiyahon kayo sa bundok at mga dala ng kahoy, at magtayo kayo ng bahay at aking karulugdan, at ako'y lulunati, sabi ng Panginoon.
0: Ayan, salamat kapatid na Ben. So ano po yung lesson dyan mga kapatid, no? Sa panahon nila, ipinaalala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na kahit na anong gawin mo sa iyong pamumuhay, kumikita ka ng malaki, subalit kung wala ang kanyang bahay, sambahan, lahat ng iyong kinikita ay napaparam. Walang nangyayari. Kaya nga po, yung supot ay butas. Napakahalaga ang sambahan sa panahon, no, ng mga Israelita. Subalit, kung titignan naman natin na sabi ng Apostol Pablo, no po, ng templong iyan, no, ay kayo na ang templo ng Diyos. So hindi na pala mahalaga yung napakagarat, napaka gandang tignan na templo. Kundi kayo na ang templo ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kung titignan po natin sa larawang ito, yung templo na tinitignan, no, ng mga Hudyo ay nasa mga Kristiyano na. Bakit? Kaya dyan po nilitis ang ating Panginoon sa Kristo nung kanyang sinabi doon sa templo na wasakin. Wasakin nyo yan at itatayo ko yan sa blama ng 3 araw. Kaya nagamit yung mga Hudyo sa kanya dahil alam nila ang templo niyan ay mahalaga sa kanila. Ano po ang mababasa po natin doon sa John 1 chapter 2 verses 19 hanggang 22. Ayan. John chapter 2 verses 19 hanggang 22. Na napakahalaga po ang templo. Subalit, ano ba ang tinutukoy ni si Kristo na templo? Yes, brother. 19 hanggang 22.
2: Sinagot ni Jesus.
0: 19. Hanggang 22.
2: Sinagot ni Jesus.
0: Chapter 2. Okay, okay. Sige, bro.
2: Sinagot ni Jesus. Ibayin ninyo ang templo ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Tama ko ba?
0: Yes, Brad.
2: Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templo ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. 21. Subalit siya ay nagsalita tungkol sa templo sa kanyang katawan. Kaya nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala na kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniniwala sila sa kasulatan na sa salitang sinabi ni Jesus.
0: Ayan. So, bago pa lamang si Jesus Cristo ay pinako sa krus, siya ay namatay at inilibing, ay hinayag niya na ng templong iyan ay gigibain at kanyang itatayo sa lublama ng 3 araw. Ang tinutukoy niya ang kanyang sarili na ang itatatag niya ay ang aral, yung Kristyanismo. Kaya hindi na mahalaga yung templo. Kasi yung mga templo na yon sa lumang tipan, napakahalaga sa kanila. Subalit ang mahalaga na ngayon, tayo na, kasi sa atin na nananahan ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos na Jesucristo. Kaya banal ang katawan na ito. Dahil sa panahon nila, yung mga Kristiyano, wala silang templo. Ang church na tinatawag sa kanila, yung samahan. Kahit na po sila magpunta, kahit patago sila sa bundok, magtago sila sa yungib. Iba yung templo yun, yungib? Yung isang siksikang bahay? Tinatawag mo nila templo yun? Hindi. Kasi ang mahalaga yung worship. Yung sila yung nakakatipon upang dakilain ang Panginoon Diyos, magsamba sila. Hindi na yung mahalaga yung templo na yun. Dahil ang Diyos ay naninirahan na sa atin, spiritual. Kaya, sa panahon po natin, maraming mga mananampalataya, ang kanilang tinitignan, yung magaganda na church. Komportable, komportable kami doon. Ganda, ganda ng upuan. Boom! Ang lamig. Ganun, ano? Tapos, sikat. Ayan. Malayo ka pa, tanaw mo, parang palasyo. Kaya ayaw nilang iwanan eh. Kasi kahit na pangaralan mo sila, saan ba yung church nyo, makita nila, bakit ganyan? Ang sikip, ang liit, ang init. Mga kapatid, kaya kasi sinabi ng Panginoon, ang templo ng Diyos, tayo. Hindi tayo mag-focus doon sa napakagandang gusali na yan. Dahil hindi nananahan ang Diyos sa templong iyan. Dahil nananahan ang Diyos sa atin. Kaya nga po, kung babasahin po natin, mga kapatid, ayan, balikan po natin, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Ngayon, pinakabasa, naninirahan ang Diyos, ang Espiritu sa akin? So, ibig sabihin, ang pakiramdam niya, powerful na siya. No? Nakakapag-miracles na siya kasi nasa akin ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, mali na naman pong interpretasyon niyo. Mali na naman aral niyo. Ang tinutukoy po dyan na Espiritu ng Diyos sa atin, yung patak na tayo ay nabautismuhan, ano po yung tinanggap natin bilang isang Kristiyano? Ano yung fruits of the Spirit natin? No? Yung tinabasa po natin sa Galatians. Kapayapaan, pag-ibig, kabutihan. Yan po ang resulta ng Espiritu na nananahan sa atin, yung kabutihan. Okay. Basahin niyo po mga kapatid sa Galatia. Chapter 5. Verse 22. Hanggang 23, kung alam mo po. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan at katapatan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili at walang batas laban sa ganito. Wala pong binanggit dyan na yung bunga ng Espiritu na nananahan sa atin ay magmimilagro po tayo. Mag-speaking in tongues tayo. Hindi po ganoon. Kundi ito po yung buo ng Espiritu. Kabutihan, pagiging mabuting Kristiyano. At sabi niya dito, parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya. Abay, pag sinira ba natin yung church, paparusahan tayo? Hindi eh. No? Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo yan, tayo pala ang templo ng Diyos, hindi yun nakikita natin. Paano kapag yung isang bahay-sambahan, dumating yung time na re-renovate, giniba, may parurusahan ng Diyos yung mga gumiba doon. Hindi po. No? Hindi, kasi yan ay sambahan lamang yan. Huwag po tayo mag-focus doon sa building. Kaya nga po, kahit saan tayo magawi, saan tayo mapunta, okay lang sa atin eh. O, salamat tayo sa Panginoon dahil mayroon tayong aircon, no? At sa awa ng Diyos, may binigay sa atin na magandang sambahan. O, bagamat kahit po tayo ay nangungupahan, ayan, tiis, sakripisyo po ang gagawin po natin. Hindi po tulad ng ibang malalaking grupo, yung mga membro, very convenient. So, walang problema kasi hindi naman kayo mag-iisip dyan eh. Mayroon lang ano dyan. Pero, walang silang kalpante kasi mayroon silang tithing, no? Yung mga nandyan, mga malalaking tao. Kasi gustong-gusto nilang magsiksikan yan kasi sikat. Tapos panay, matatamis, salita, walang, baka wala pang maimperno doon eh. No? Yung mayayaman, ligtas. O hindi magbibigay ng tithing, delikado kayo, parurusahan kayo. Yan. Hindi po sa Church of Christ, ganyan ang doktrina po natin. O? Kahit ano po ang kalagayan ng ating pananambahan, ay mag-focus po tayo. Bakit? Dahil tayo ang tempo ng Diyos at sabi niya, ingatan natin. So huwag pala nating wawasakin ang kanyang templo dahil tayo ang kanyang templo. Paano natin iingatan ang ating katawan ng templo ng Diyos? Bigay po kayo ng isang alimbawa para hindi tayo parusahan ng Diyos na huwag natin wasakin ang kanyang templo dahil ang templo niya ang ating katawan. Bigay po kayo mga kapatid. Ayan. Pag-iwas sa bisyo. Anong bisyo? Alak. Drugs. Sugal. Kasi tayo eh. Yung mga kasalanan. Ayaw ng Diyos na itong katawan na ito dahil banal ito ay gawin natin ng kasamaan. Lagay natin dito sa katawan natin yung kasalanan. Ayaw po ng Diyos. Dahil yan ang aking templo. At maninirahan ang Diyos sa katawan na ito. Ano pa? Bukod doon sa mga bisyo, yung mga panglabas na nakikita sa katawan, na nakikita ng mga marami, bayo, si Brother Ricky may tato. Mga kapatid, nung hindi pa ako preacher, ay hindi ko alam. Huh? Eh, nung nalaman ko na, nung umpisal ako. Huh? Nasal ako, kung iyakang tao sa Diyos, hindi ko alam. Nakasalanan pala yung tato, kudlita mo yung katawan mo dahil banal ito. Kaya sa mga bagong Christian, huwag na po nating lagyan ng tato ang ating mga katawan. Dahil ito ay templo ng Diyos. Ingatan po natin. Ano pa? Bukod dyan. Yung pag-relitone. Eh, binigyan ka ng katawan na batsyong-batsyong lalaki-lalaki nagpa-transgender ka. Ha? Eh, gusto ko maging babae ka mo. Anong pangyari? Ano pa? Marami. Marami mga bagay. Eh, binigyan ka ng ilong. Hindi ko gusto itong ilong ko, ha? Eh, narito kayo? O, di ba? May mga nakikita ka sa mukha mo, hindi ka kontento. Pinarito ko, pinarito ko lahat. Eh, ano ba sabi ng Diyos? Parang masana ang Diyos, sino ba magwasak ng templo niya? Pag sinira mo na sinira ang katawan mo, ayan. Eh, ang buhok ng design sa'yo, oh, di ba? Ang ginawa mo sa buhok mo, kinulayan mo. Di ba? Kinulayan mo ng green, pink, kung ano-ano ginawa mo sa buhok mo. Diba? Hindi na magandang tignan eh. Yung ibig sabihin nito, kung hindi naman magandang tignan, ako lang gagawin kasi Christian ka na eh. Ito po, magkaroon ka na ng pagkakontento sa katawan mo. Yan. Ano pa? Minsan ang tao, nasobrahan yung kanyang karunungan, ay, hindi yan bawal. Kain. Sige, okay lang. Diba? Minsan nagkakasakit tayo dahil sa ating kabagawan. Sa rin yan. Hindi tayo nakikinig sa payo, yung sarili nating kagustuhan, ay nagkakasakit tayo. Yan ang nagiging resulta, yan mga kapatid. Kaya, sabi niya, ingatan po natin ang templong ito sa harapan ng mga tao. Lalo na po sa panahon natin dahil hindi ipinagbabawal sa ibang malalaking pananampalataya grupo yung paglalasing. Diba? Okay lang yan. Okay lang yan. Pero sa banal na kasulatan, huwag kang maglalasing. Niwala kang bahagi sa tahanan ng Diyos ang paglalasing. Dahil kayo ang templo ng Diyos, ingatan po natin ang katawan natin. Bakit? Bakit po natin kailangan ingatan yung ating sarili, yung ating katawan? Dahil isinuot na natin ang ating Panginoong Jesucristo nung tayo ay nabautismuhan. Galatia chapter 3 verse 27. Di ba mahalaga po yan, mga kapatid? Na tayo'y Kristiyano, suot-suot natin, daladala na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Kaya, ingatan po natin ang katawan na ito, physical na ito, na tayo'y maging banal sa harapan ng Panginoon Diyos. At sabi niya doon sa John chapter 15, na sabi niya, kung iniibig natin ang ating Panginoon Diyos at sinusunod natin ang kanyang aral, sabi niya, siya ay mananahan sa atin. Sabi dito sa John chapter 14, okay, sa verse 14, chapter 14, verse 23, sa mabusong Isos, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. So, dun po, no, ang pangako ng Panginoon Diyos na kapag nanahan sa atin ang Diyos, nandun yung pag-iingat, tayo gagabayan, at mayroong pangako ang Diyos na may blessings na ipagkakaloob niya sa atin. Mapamaterial, mapapisikal po, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, yan, dagdag natin sa verse, chapter 15, verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo aking mga salita, hihinin niyo anumang nais ninyo at yon ay matutupad. So, pangako ng Panginoon, Jesucristo, na kapag tayo nanatili sa Kanya, Kanyang aral, anuman ang ating hilingin, Kanyang ipagkakaloob. Subalit, pagkalooban ng Diyos. Hindi kahilingan na nabag sa Diyos. Yan. So, tapusin lang natin at tayo ay dadako na mamaya sa ating katanungan at karagdagan. Verse 18 hanggang 23. Kibasa po?
3: Verse 18. Huwag dayain ni Luman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino ayon sa sanlibutan ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. 19. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marunong para mabitag sila. 20. Gayun din, Batid ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. 21. Kaya huwag ipagmalaki nino man na siya'y tagasunod ng sino man, sapagkat ang lahat ay para sa inyo. 22. Si Pablo, si Apollos, at si Pedro, ang sanlibutan ito ay buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito ay para sa inyo. 23. At kayo'y para kay Kristo, at si Kristo naman para sa Diyos.
0: Thank you, Sister Jela. Yan. Kaya pinapakita naman po dito ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga Kristiyano doon sa Corinth. Kasi nga po, yung mga narinito ay halo-halo yung mga Grego, no? Kasi ang mga Grego ay sinasabi sa mga historian, at hindi lamang po sa historian at nababasa po din natin na sila ay marurunong, kaya po may mga philosopher po na tinatawag sa kanila. Kaya sinabi naman dito, huwag bayain inuman ang kanyang sarili. So, ibig sabihin, yung mga Kristiyano po dyan, dahil lalo-halo na po, mga Hudyo, Grego, no, mga Hintil. At kung may nag-akalang siya ay matalino, ayon sa sanlibutan ito, aminin niya siya ay mangmang upang maging tunay na marunong. Ganun pala. Anong ibig sabihin? Pagpapakumbaba. Kasi marami nagmamarunong sa panahon nila, yan, tanggapin nila na kabangmangan yung kanilang inaakala. Kaya dito, sapagkat ang karunungan ng salibot lang ito ay kabangmangan. Tingnan po natin yung karunungan sa salibot na ito. Yung mga katangisip, yung inaakala, kaya marami pong namamatay sa maling akala. Yan. So, ginamit niya ang katusuhan ng mga marunong para sa mabitag sila. Inyong mga kapatid, ginamit yung kanilang katusuhan. Diba ang marunong? Minsan, makikita natin sila na marunong sila sa kanilang katusuhan. Subalit, minsan nabibitag din sila. Gayun din, batid ng Panginoong iniisip na marunong ay walang kabuluhan. Kaya mga marurunong, inaakala nila no, sa panahon nila, ay walang kabuluhan yan. Sabi ng banal na kasulatan, kaya huwag ipagmalaki na siya tagasunod ng sinuman. Yan. So tinutukoy na naman po dito na mga Kristiyano, ako ay tagasunod ni Pedro, ako ay tagasunod ni Apollos, ako ay tagasunod ni Pablo. Yan. Sapagkat lahat ay para sa inyo. Ang sanlibutan ito ay buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, ang hinaharap. Lahat ng ito ay para sa inyo. So tinuturo po dito mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At kayo'y para kay Kristo, sabi niyo eh. Kayo ay para kay Kristo. Hindi itinuturo ng mga apostol na sila ay kilalanin, kundi si Jesucristo at si Kristo naman para sa Diyos. Ibig sabihin, pinapakita dito, pinapaalala dito, tayo mga Kristiyano, lingkod ng ating Panginoon Diyos, tayo ay sa Diyos. Hindi sa kaisipan ng mga kamangmangan. Yung mga sobra mag-isip na wala na po sa katinuan. Tulad po sa sinasabi ni Apostol Pablo na walang kabuluhan yung mga marurunong. Ayan. So, tayo na po'y dadako sa katanungan at karagdagan po, mga kapatid. Yes, Brother Faith?
4: Patungkol doon sa ato.
0: Oh, yes, Brad.
4: Actually, Brad, napalad ako na nung dumalo kami sa Kalasyaw, ang topic nila sa Bible studies about the Jesus. Katunayan, mga kapatid, walang direktang nagsasabi na ang tapo ay kasalanan. Medyo mabigat yung assessment na kasalanan ang may ato. Ang nabanggit lang doon sa tapo ay sa Leviticus 19:20. Pero dahil ako ng pag-aaral noon, andun ang mga ibang kapatid at sina brother Trent at sina brother Tito na napag-usapan niya tungkol sa tato. Wala akong direktang batas o kautusan sa bagong ipan patungkol sa tato. Pero mayroon tayong tatlong key principles na pwede natin i-consider when it comes to having a tattoo in our body. Unang-una po, yung motivation o yung intention. Ano ba yung intention mo kung magpapatagpas ang katawan mo? Is it para mapuli ka ng iba? Or is it kailangan iniidolo ba? Like for example, magpapatagpas ang mga ng idolo mo. Pag ginawa mo yun, kagkakasala ka. Or kung ilalagay mo yung pangalan ng artista, or papadrawing mo yung mukha na nakikilala ng Jesus Christ, hindi mo naman sigurado kung yun talaga ang mukha niya, magkakasala ka. So, una, motivation and intention. Pangalawa, mga kapatid, ito yung mga yung Christian liberty o yung sinasabi na free will sa atin. Kasi doon sa Romans 14:23, sinasabi niya dito na pag kumilos ka outside your personal solution, eh, nakasala ka. Masabi mo natin yung Romans 14:23, sabi niya dito is, but the man who has doubts is condemned, he eats, because his eating is not perfect, and everything that has not come from him is sin. So kung sa tingin mo, kung nagpapatuka, eh, hindi kaya ng konsensya mo, huwag ka na lang magpapatuka. Pero kung nagpapatuka na gusto mo lang palikain yung family mo, pangalan ng family mo, okay lang naman. Walang problema doon. And yung nabanggit din kanina, Brad, then sa 1 Corinthians 3 at nabanggit din sa 1 Corinthians 6, o 1920, na kahit na po ang katawan ay atin po ng Panginoong Diyos. So, kung yung papatuto mo sa katawan ko eh, mga ahas, mga ganun, eh, syempre hindi kaya, ayak. At pag magpapatuto ka na atin ka ng worship, hindi mag-distract yung mga kapatidan, na makapag-isip sila ng ganun. Para maiwasan mo, huwag ka nalang magpapatuloy.
0: Yes.
4: Pero directly, wala pong hindi kong kasalanan.
0: Okay, sa lumang tipan, ipinag-uutos doon na huwag silang magtato.
4: Pagkabasahin po natin.
0: Okay, sige, sa...
4: 19,
0: okay, sige, pakibasa.
4: Ito po ay ceremonial law actually eh. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Sabi niya. So yun po, isa naka hindi ko explain masyado eh. Kasi pinag-discuss namin niya.
0: Oh, yes.
4: Na itong kautosan na ito is para lang doon sa mga chosen na tao doon. Hindi ito applicable doon sa bagong ipan. Kasi binigyan na tayo ng Panginoon
0: yes.
4: Ng ating
0: okay, okay.
4: So, yun nga po, ang nagpapayag na sa atin is yung 1 Corinthians 6 at saka itong 1 Corinthians 3 at saka yung Romans 14:23 na we are bounded by our own personal convictions. So kung sa tingin mo eh, hindi kaya ng konsensya mo, sa tingin ko mali na magpatatong. Huwag ka na lang magpatatong.
0: Yes. At sinasabi din dito, no, doon sa lumang tipan, kaya pinag-utos doon sa mga Israelita, no po? At dito sa lumang tipan, wala tayong direktang sinabi doon na huwag kayong magpapatato, diba? Wala tayong mababasa eh. Okay? Sabalit, meron naman ditong nabanggit, kaya gagamit po tayo ng logic. Okay? Yung tinatawag na sentido common. Okay. Ngayon, kung ang katawan natin ay templo ng Diyos, dapat natin itong ingatan. Kasi minsan, may lumalabas po sa mga survey patungkol dun sa mga ink na ginagamit sa katawan ay nagdudulot yan ng sakit. Ba? Ngayon, dahil ang templo ng Diyos ay katawan natin, iingatan natin. Ayaw ng Diyos na tayo mismo ay gagawin isang bagay na magkakaroon tayo ng sakit sa ating katawan. Ingatan natin, lalong-lalo na po sa pagiging isang Kristiyano natin, no, sa panahon natin na kailangan kaya makitang presentable din tayo. Kaya kung makita natin sa panahon natin, meron akong pamangkin, nag-apply sa 7-Eleven. May tattoo siya eh. O dito? Ni-reject. Bakit? Kasi po dito sa tattoo ko, diba nyo? Pero sa ibang bansa, okay lang. Ang punto ko po, mga kapatid, meron lang na po kung Kristiyano ka na. Kristiyan ka, yes. Diba? Mapapansin nila, bakit Kristiyan? Bakit punong-puno ng tato? At alam po natin, no, sa bansang Pilipinas, kapag ang taong maraming tato, anong nasa isip nila? Isa kang? Tama. Kaya nga kapag may pumasok sa bahay mo punong-puno ng tato, hindi ka ba kakabahan? Diba? Baka matakbo mo, itakbo ka agad eh. Siyempre, pagtatanggol ng pamilya mo eh. Kung may mag-deliver ng tao po, delivery, makita mo, pati mukha niya, puno ng tato. Hindi ka ba, pagbubuksan mo kaya? Hindi. Yun ang aking punto, mga kapatid. No? Kaya, as a Christian, ingatan po natin ang ating sarili, ang ating katawan, dahil ito, ang templo ng Diyos. At huwag po tayo mag-focus sa magagandang gusali. Okay? Meron pang karagdagan, mga kapatid? Brother Ben, magkasabi ni Brother Ben, ano ito, wala na akong buhok, sabi Brother Ben. Inaahit ko kanya, hindi eh. Kasi lahat naman tayo tatanda. Ano po? Ang mahirap kung ang sinisira mo na yung katawan mo. Ano po? Okay, lahat ng katanungan, karagdagan. Malinaw po ba yung ating nakalakay patungkol po dito sa last verses ng Corinto? Itong araw po ito, mga kapatid, ay doon sa lihan na ito sa First Century Christian at patungkol po sa atin. Doktrina ito kay napakahalaga sa bawat pag-aaral natin ng Bible study ay kung nasa bahay po tayo, ugaliin po natin buklatin ating mga Biblia para po sa ating Bible study ngayon ay mabigyan po natin ng kalinawan yung nasa kaisipan po ninyo at makapagbigay din po kayo ng karagdagan at katanungan. Kung meron po kayong nasa isip ngayon, gusto kong itanong, huwag po kayong mahiya. Itanong po ninyo upang mabigyan po natin ng katugunan yung inyong nasa kaisipan patungkol po sa ating na pag-aaralan. Okay? Wala na po, mga kapatid. Ayan, happy birthday po at maraming salamat po sa ating lahat.

soul, no? Love your neighbor as thou love yourself. At yan po ay isa sa mga bantayan po natin, mga kapatid, no? Dapat ganyan po ang ating pong taglay, lalo na po na tayo na mga Kristiyano. Kaya continue encourage each and everyone. Yung mayroon kayong mga talento sa like magaling kayo mag may mga tao mo talaga na may mga talentado, may mga malalakas, matatalino, no? Maliksi, maganda ang boses sa pag-awit, at may kakayahan na mag-finance, no? May mga ganyan, mga kapatid, may mga mayayaman, may mga mabubuti ang kalooban. Then, lahat po yan, mga kapatid, upang hindi po magkaroon ng walang saysay, ang lahat ng mga yan ay mas may nagamitin mo yan ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Do it to Him. No? Kaya ako gani, mga kapatid, kahit ako ay minsan nakakaranas din ng panghihina, nakakaranas din ng kawalan ng pag-asa, nakakaranas din ng walang malapitan. But hindi po ako nawala ng pag-asa, mga kapatid, no? I know that God will provide what we need. Ang Diyos ay gagawa at gagawa ng instrumento upang ikaw ay matulungan sa maliit at malaki na bagay, mga kapatid. And I trust Him. Sana ganun po din kayo, mga kapatid, no? Trust Him. At bantayan po natin ang Kanyang tinatagubilan po sa atin. Kung sinabi ng Diyos na huwag kang mawalan pag-asa at hindi kita pababayaan, no? Hindi kita kakalimutan, ay talagang hindi talaga yan mapapako, mga kapatid. Kung ano ang sinabi niya, yun ay ang mangyayari. Kaya po, mga kapatid, trust Him always. Ano man ang mga pagsubok na darating sa ating buhay, ano man ang bagyo, uunos ang dumating sa ating buhay, don't forget to trust Him. At ikaw rin, huwag po padalawang isip yung pananampalataya mo. Trust Him. God is so very powerful, and He is the author of all things above this earth. Even your life, even our life, mga kapatid. No? Kaya po, mga kapatid, makikita po natin na ang lahat ng authority, maging sa pamunuan, maging sa anuman na ating mga nakikita sa ibabaw ng bundong ito, sa Kanya lahat na pagmamay-ari yan, mga kapatid. At walang ni isang nagawa, no? Kung hindi po sa pamamagitan ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, mga kapatid, trust Him. Yan po ang masasabi ko. Trust Him. And obey all His commands. And obey all His will. And God will help you what circumstances you encountered in your life. Gaano man kabigat ang krus na ating dinadanas, ating pinapasan-pasan araw-araw, ang Diyos po ay bumibigay ng tulong. Kahit hindi mo makikita agad, and God knows, and He have a good plan for you, mga kapatid. Okay mo, yun po ang ating first point, that all authority is given to Him. And then the second one is in Matthew chapter 17 verse 5.
And this verse, mga kapatid, need that we must obey Him. No? We must need to obey Him, this verse. Allow me to read this verse, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear. In whom I am well pleased. Hear ye him. No? Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na lapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa lapaap na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. See, mga kapatid, that our Heavenly Father also, no? Commanded that all people must need to obey, must believe to His only begotten Son. Wala po siyang kinalugdan na iba, hindi si Kibuloy o kanino mang propeta o kanino mang nagpapanggap na Kristo, kundi sa kanyang kaisa-isa lamang na anak na si Panginoong Jesucristo. Ito ang kanyang sinisinta, no? Sabi niya dito, ito ang kanyang sinisintang anak na siyang kanyang kinalugdan. At ang sabi niya, siya ang inyong pakinggan. Dapat makinig po tayo sa kanya. Ano po ang kanyang sinabi? Ano po ang kanyang nagawa? Ano po ang kanyang itinuturo? Ayun dapat ang masunod. No? Marami kasi na nagmamarunong. No? Dahil sila ay marunong. Dahil sila ay mataas ang pinag-aralan. Dahil sa kanilang may kakayahan sa physical na pangangailangan, ay nagagawa nilang magturo ng kamalian. At yan po ang hindi po pinahihintulutan ng Ama. Alam nyo, mga kapatid, no? Kung tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, sa kanyang lahat ng mga babala, lahat ng kanyang hamon, lahat ng kanyang tinuturo, lalo na doon sa nakasulat, no? Yung pag-preach niya sa bundok ng Sinai, no? Matthew chapter 5, 6, and 7. Napakaganda po yan, mga kapatid, na ating mapagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan ang kanyang mga tinuturo. Marami kasi ngayon nagsilitawan ng mga ibang katuruan na malayo sa nakasulat sa Biblia. Although nakasulat man, ngunit unorganized. Hindi ang tamang pag-organize ang kanilang ipinapangaral. Kaya magbantay po tayo, mga kapatid. No? Ang point po natin dito, mga kapatid, ay pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi. Dahil ang sabi ng ating Ama, siya ang inyong pakinggan. No? Napakalinaw po yan, mga kapatid. Katulad lamang yan sa bata, no? Kapag tinuruan mo ng maputi, tinuruan mo ng maayos, ay pakikinggan kanya. Ganunin po ang Ama, mga kapatid. Nagbabala na at binigyan niya tayo ng kanyang salita. Then we must obey Him. Ano pong kanyang sinabi, ayun po ang dapat nating sundin. Yun po, mga kapatid. Then, and the third point for this topic, mga kapatid, is all about in Acts chapter 3 verse 23. No?
this verse, mga kapatid, it talks about those who did not hear him. We ay puputulin po, ano? Sa, I mean, itiwalag. O I mean, ay tatanggalin sa kanyang mga pinili, mga kapatid. And allow me to read this verse, mga kapatid. Tingnan po natin, mga kapatid, kung paano paparusahan ng Diyos ang hindi po sumusunod sa kanya. And it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. No? At mangyari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propitang iyon ay pupok sa aking lubos mula sa gitna ng bayan. See the punishment, mga kapatid. Kaya ako mangyari pag ganyan, mga kapatid. Tatanggapin ko na lang kung na susunod sa kanya kaysa ako po ay hahatulan ng ganyan, no? Puputulin ang ating ugnayan sa Diyos. Dapat maging masunod rin po tayo, mga kapatid. Yun po ang message sa Acts chapter 3, no? Verse 23. Dapat lahat ng mga kaluluwa ay dapat makinig sa propitang iyon. Huh? And then in Luke chapter 6 verse 46, this verse, mga kapatid, that those people who did not hear or did not obey the command of Christ have not authority, no? Have no authority to call him as a Lord. No? And kahit nga sa Matthew chapter 7 verse 21, sinasabi doon na hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karyan, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Tingnan po natin, mga kapatid, kung ano po ang sabi dito sa Luke chapter 6 verse 46. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say, no? At bakit natawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? See, mga kapatid, tingnan po natin, wala pala tayong karapatan na tawagin siyang Panginoon kung tayo mismo ay hindi natin ginagawa o ginagampanan ang tama. Hindi po natin ginagawa ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga kagustuhan, ang kanyang mga tagubilin sa atin. Lalong higit kung ikaw ay tinanggap mo siya through baptism. Dapat huwag ka na pong bumalik sa iyong pinanggalingan. I mean, yung huwag ka nang bumalik sa dati mong mga gawain. No? Kung ikaw ay sugarol, huwag ka nang magsugal after you receive and after you accepting that our Lord Jesus Christ, our Lord, through baptism. No? Kung ikaw po ay

na, sapagkat hindi pa uli ang lahat. No? Kung ikaw ay tumanggap na ng bautismo, dapat ang iyong Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ang lahat ng mga gawang naayon. I mean, ang lahat ng mga gawang ginagawa ng sanglibutan ito. Huh?

Maawa ka sa iyong pamilya na mapapirwisyo. Maawa ka sa iyong kapitbahay. Maawa ka sa iyong mga anak. Maawa ka sa iyong mga magulang. No? Maawa ka sa sarili mo. At yan, at lahat ng mga yan, mga kapatid, ay para sa iyong kapakanan lamang. At dahil po niyan, mga kapatid, sa iyong pagbalik loob sa ating Panginoon, ay may karapatan ka pong tumawag sa Kanya ng Panginoon or Lord. No? Siya na po ang ating Panginoon, mga kapatid. Pinagmamayari niya na po tayo through redemption. No? Dalawang beses niya tayo pinagmamayari, mga kapatid. Through creation and also through redemption. No? Yan po ang authority mo, mga kapatid. Natawagin siyang Panginoon if you are doing His will. Again, mga kapatid, panglimang punto po. As I said, no, in Matthew chapter 7 verse 21, not all call me as Lord will enter the gate of heaven, but doing His will, no? And allow me to read this verse in Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. In Matthew chapter 7 verse 21 to 23, it says, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth that the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity." Huh? In Tagalog translation, ito po ang pagkakasabi, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa inyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakikilala, magsikilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Napakalinaw, kapatid, no? Even you are doing the good works through the name of our Lord Jesus Christ. Ano sabi po doon, mga kapatid? Kahit nagpapalayas ka ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kahit ikaw ay gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan sa pangalan natin Panginoong Jesucristo, kahit ikaw pa ay nanghuhula sa anumang bagay at ginagamit mo ang pangalan natin Panginoong Jesucristo, ano po ang sabi natin Panginoong Jesucristo? Kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakakilala, no? And then will I profess unto them, I never knew you. Di ba? Kasakit isipin, mga kapatid, ating Panginoon mismo ang magsasabi na hindi tayo nakikilala niya, no? Dahil sabi ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon,
ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Napakalinaw po mga kapatid, no? Na yung mga makapasok lamang sa kaharian ng langit, ayon lamang gumagawa, tumatalima, no? Sa mga gawain ng ating Diyos, gumagawa ng mabuti, no? Na naayon sa kanyang kalooban, gumagawa ng nakakagalak, no? Kakasaya, nakakabuti sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. At ganyan po ang aking ni-expect po sa inyo mga kapatid, na dapat sana tayo ay gagawa rin ng kabutihan, no? Gumagawa po tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dyan man natin mga kapatid, matiyak po natin na tayo po ay may magandang kahihinatnan walang araw. Mga pangako ng ating Panginoon sa kanyang sumusunod. Dahil isa sa mga hamon ng ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw po ay may nais sumunod sa kanya, ano po ang kanyang sabi? Kung ikaw ay may nais sumunod sa akin, limutin mo ang iyong sarili. Pasanin araw-araw ang krus at sumunod sa akin. Let me ask you mga kapatid, kaya nyo kayang limutin ang inyong sarili? No? Kaya nyo kaya? Kung ikayo ay mapungangira, no? Marites o kaya chismosa, o ikaw ay gumagawa ng kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, kaya mo ba yung talikuran? Kung ikaw ay mahilig sa sugal, ikaw ay may bisyo, gumagawa ng kasuklam-suklam sa harapan niya, kaya mo kayang limutin ang iyong sarili? At kaya mo rin bang pasanin araw-araw ang iyong pinapasan-pasan na krus? Yan po ang hamon ng ating Panginoon sa Kristo mga kapatid. Hindi lang po yan sa isang pagkakataon, na magbabase po yan sa ating mga araw-araw na ginagawa mga kapatid. No? Ibig sabihin, kaya mo bang maging mabuting tao every day? No? Hindi lang po sa isang pagkakataon mga kapatid. Kaya mo bang pananatilihin ang kapayapaan sa iyong palibot? No? Na kunting gulo ay kayang daanin sa matinong pag-uusap? Kaya nyo kaya mga kapatid na sa maliit na bagay huwag nang palakihin? At ganyan po ang gusto ng ating Panginoon sa atin, na sana tayo ay maghahari palagi ang kapayapaan sa bawat sa atin. No? Isa yan sa pamamaraan, mga kapatid, na pasanin natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Not only in one week, one day, one month, one year, decades, kundi hanggang sa pagtanda po natin mga kapatid. Kung tayo po ay nakarinig ng mabuting balita, pangaral po natin mga kapatid. Kung tayo po ay mabuting tao din, ipanatili po natin na maging mabuting tao tayo hanggang sa lilipas tayo sa ibabaw ng mundong ito. At ang pangako ng Diyos ay palaging nakahanda sa iyo, nakahanda sa atin, no?
ang mga silid niya nakaready na po para sa ating mga kapatid. Kung tayo ay patuloy na lumalakad ng ayon sa kanyang kalooban. Yun po ang panglima po natin na point, mga kapatid. No? And then, sixth point po natin, mga kapatid, is mababasa po natin sa Book of Hebrews chapter 5, verse 8 to 9. This verse, mga kapatid, it talks about that our Lord Jesus Christ is only Savior to those who are obey Him, or believing in Him, or follow Him, mga kapatid. Allow me to read this verse in the book of Hebrews chapter 5, verse 8 to 9. Ganito po ang ating mababasa. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. No? Bagamat siya ay anak, ngayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang siya'y mapaging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisipagtalima sa kanya. Alam niyo mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, no? Kaya nga ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, no? Upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun lang naman po mga kapatid. God love us first, mga kapatid. Kaya tayo po bilang pasasalamat mo natin sa kanya. Mahalin din po natin siya, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi mo matawag na mahal mo ang isang bagay o isang mahal mo siya kung hindi ka sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ano yan, hanggang sa salita lang? No. Dapat makikita mo yan or maipakita mo sa salita at sa gawa. No? Faith without work is dead. Kaya po mga kapatid, huwag po tayo at puro salita. Dapat gawin natin. No? Kasi parang ano yan, dada ka lang ng dada, wala kang ginagawa. No? Hanggang sa salita ka lang, wala ka sa gawa. Kaya napaka-importante po mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, dapat mahalin din po natin siya. Dahil ang plano ng Diyos sa atin, no, ay ililigtas po niya tayo mula sa ating kapahamakan. Because we are under or we are slavery of sin. Kaya ganun na lamang po ang pagsinta ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak at pagmamahal niya sa atin, no? Na nakaya niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak na yung ang magdusa sa atin, no? Na yung yung kanyang anak na walang kasalanan ang siyang magdusa sa lahat ng ating mga kasalanan. Napakalaking bagay na po yun, mga kapatid. In John chapter 12 verse 48, no? This verse, mga kapatid, it talks about, no? If you left Christ or inyo pong talikdan ang ating Panginoong Jesucristo and you did not claim or you did not receive His word, there's a punishment, mga kapatid, no? To him. The word of God or the word of Christ ay siya po ay may kakayanan, no? Na mag-judge po sa atin sa mga huling araw.
Allow me to read this verse, mga kapatid. Ganito po ang ating mababasa. He that rejected me and received not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, and the same shall judge him in the last day. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Hihintayin niyo pa ba, mga kapatid, na darating ang araw na yan, na yan ang magsilbi sa atin na maghuhukom o hahatol sa atin? Ako, mga kapatid, kung ako ang inyong tatanungin, eh hindi ko na po yan hihintayin, mga kapatid. Ngayon pa lang, I will do all the will of God. Kaya po, mga kapatid, kahit nakikita nyo naman, kahit ako estudyante pa lamang, ay dahil ako ay natasan na magbagi sa inyo ng salita ng Diyos, ay hindi ko po kinakaligtaan to spread the good news to each and everyone, or sharing the word of God, give inspiration, give a motivation to those people who hear this program, Give an encouragement to each and everyone. If you are weak, if you are thirsty, then the word of God will fill you. God is so good to us, mga kapatid. At kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Kaya po, mga kapatid, karapat-dapat lamang po na dapat suklian po natin siya sa kanyang ginawang kabutihan para sa atin. Hindi sa isang

mukha sa ating loob, no? Ang kabutihan at ang kagustuhan niya para sa atin. Dahil mayroon po siyang inihanda para sa atin, mga kapatid. That those people who are faithful to Him, those people who are believing in Him, those people who are accepting to our Lord Jesus Christ as their personal Savior, no, wala nang iba, ay mayroon po inianda na magandang lugar para sa iyo. At yan po ang aking healing sa inyo, mga kapatid, na hindi lang po ako, hindi lang po siya, hindi lang po si Tarpulano o si Tarpulana ang mapabilang doon, kundi

mga kapatid sa atin, no? Lalong higit na galing po tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. And those people who did not hear this word, I hope, or we hope, no, na pagnilayan niyo po ang aking mga sinasabi at maging palaisipan po para sa inyo. And

ng motivational Word of God, no? Nabigyan ko po kayo ng inspirational message, no? Malaking bagay po yan, mga kapatid. And also